0: sore. Ni da ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re sa re re sa sa re re sa sa ga ga ga ma re re sa sa.
1: Ni
0: da ni pa ma pa ga ma
1: ni da ni pa ma pa ga ma.
0: Pas kodi ga ma, tu sa me ga ma. Ta tin tin na, ta tin tin na, ta kere tin na, ta kere tin na.
1: Ta tin tin na,